0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La niña que Jesús Ulun.
2: Caste que buruan yo bailida lilurdo Moisés. Esta niña que balija ñein.
1: Abalona bulariga.
3: Hinche la babura me le bubungu te bu tau sumba ni. Tau sumbuani, lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinche hage me bibiri gubu kei bise gubungu.
1: Abati la niña que Jesús Ulun.
2: Buiti bona bu. Ahi badiga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
1: Kaiti buse la, arufuda ateligia, larufuda ni lagu buidu la lalig dahan, abalariya gu lung Jesusu.
3: Kata hege nibiri gubaya?
1: Abati louna bu ni Jesusu lariya ga lung.
2: Nyenye aba wuguri araka chuti Jerusalem gen lung uburu gu heriko. Lagu luwaya son, abaharigudu ni hiveru tiya. Abahiveru honi sunle luma bai tumaladogra gu. Gulesi hamei, abahigiru ni hilamemeli. Abalasigrun aba hafadirin huri yu lidan gen meme umaligiya. Dale larihi bali wuguri ligiya, aba legeye dunluay, aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligiya aba hada gen ladduga wagun levi nyengiya. Da gen le larihi bali, aba gen legeye dunluay, aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigrun aba wuguri samaria na awoye suhati lidan gen umaligiya. Dale larihi bali, aba lagude medagun lun. Abaleabi, abalagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwen, abalagura guni, abalawari dagaduni luagu li lugu burigu, abalanuguni tidon haba chiludu gutia, abaloni giruni. Laruga, danle leibu galan samari niligia, abalalugu chumu bian sensu le denario, abalichi guni lunta bure mamuna, larinya galun, goni gubai wugurile, ahabu agastara amu luile nichi gubai bun luagu, na fayiru bai bun damele nagiri budun.
1: Abati lalga duni Jesusu arufu da ati ligia.
2: Kage hada gen uruwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwe biliwer hoa lida barita kon.
1: Larinya ga lun.
3: Le gudem hebo bailu.
1: Larinya ga yati Jesusu lun.
2: Baiba, ani ligia me mela badaga.
1: Abala sigiru Jesusu luagu luwaya sun. Abala chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyong aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, abata riengu Marta lu Jesusu.
4: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
1: Abalona bu Jesusu, larinya gatun.
2: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate, gamalumun. Apa argiin kati mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidu wage kati ilia lubu imagida rubu ilatwe.
5: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gusaragu girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimu ni hon, lani disipulu furumi.
2: Goni vihumati alwe halebi ni fariseogu, lememe biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugwa tilau, Luma fura agudun baila. Uwe ligia ni kata. Aramu daguati luma subu dirunwa baila. Itara linya lubaiti. Son leharinya gubai labu gen luburiga. Laga ambuwa balida larugonga. Leharinya gubai darugu bena hao. Laguwa rahoa batablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu. Maun lumuti hanuhu dadun hawai girige haa gabafu banya lun hafaru no hilagu bai. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lumbai hanuhu dadun. Hanufu de huma lwe le gabafu pa ilu louna hanu huwani mafi ugaati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu teda. Ma lugruwa tia sengu du nuru lagu bia gawanu. Lausun lira, mabuli induti bungi ni aba hada agi. Ahi ti huguya, ibi ni idiburi le habulu gube ya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu deda huma lubaiti, gebegi tunu sugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, lagu sun la ha gufesa ruti hakibu ga guriga lagu nani guhama. Narinya gubaginya luagu nanigu hama hagibuge lani bungi wa angeliku. Aha ya harinya gubanya hagibuge gurike luagu mama hama nanigu. Narinya gubaginya hagibuge lani bungi wa angeliku luagu mama hama nanigu. Furumi ya gwari gile harinya gutikati uribati nuagu aule uguri garewari guti. Gayara tiferudu na wala. Aha ile anaba gutisifi risando sinya tiferudu na wala. Dame ele hanigun ligibugion luludu lun hagoseron. O hagibugion la tabu tigu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tari hane gye lere no bungyu.
2: Gunta kuma ne chali bu wara hamal mutu ne bungyu.
1: Tari hane gye.
2: Sun ne chali bu sun fulasu alawa homa ye gore ni.
1: Lari hane gye isa ye ti dan lere no bungyu.
2: Le ti pa apa na tugo bu hese le lu be la kuma de ni ne chali bu ani meni ni bolwa ba.
1: Bungyu le ichu kuma le meni ni won. Bungyu da lawo la ugunda ni luma darangi le lida. Afinero luago, lumbunyo huma lao emenigini lao lubafu siferi sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa luago buinhinya la lao areini luma subudi, lao ginye gichiga di huma di murei buiti hon hibirigo. Abiru haadina hon lao lufunago titagara dato luago burikata ile, luma bulie idun humani. Nadigien luago wadagimanu le rula alibai bungyu nun lao lareini, luneseri bidun lun Jesu Kristu hagana guha mamba inhuriyo, E seri bitun ille na digbay, na purici ani uganu luma gienti bungyu lagu wasal baragulle, luna nagubay nyala hama bay huriyu lung bungyu, lun le resi biru ninyan keisi deve se ille auti lagundara bungyu, le haruma gdala li sifiri sandu. Itara linyan lubayiti, au keisi aba afinyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida de seri bitun lung bungyu. Luago le gunyan burikate ille la digbay Kristu guanarigu nidangien na dimureha, Lun hayabi hama bay huriyu, lun hagambu bay la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luwey namu buriseini luma buri milagru, le nadigu bay lau lubafu sifirisandu nida, lun nanigni hama bay huriyu lumu, lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luagu tia salbaruni lidange Kristu, luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara linya afa agwad na la lung na pulichiani uganu luagu ti wasal baragile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabuse irunti na nuwadigi maridun lung Kristu li da fulasu lenye lumuti chiliko li la amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitania guni lereru bungyu.
2: Ha magabu ni hagiye bayan luago hagamba luago ufura nda hagiye men luago.
1: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu li da amu fulasu sinyagi li lubay nidi bisidon. Lausun gibeli la weyasu nabusa iru nadigni, gwetoti kei gumuna ali la nuwadigime luegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa ira nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagua murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyesu. Ahin gweto, neibuga Jerusalem, barin nakate hon waduhanyo luegin Jesu Kristo nyein. Lugundu waduga nyuha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduga nyu gudemeti ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate ile, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama ha maba in huriyu, lun tiginyati hidaraguni afinyatinya ha maba in huriyu, Afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiruba la buin lao abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuria huma luma bungyu lu le sefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banya. Lugunye buidu la le resi biruni wa idara wa guni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banya. Luligiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligie lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichu kubai darangi le itarala.
3: Romanos capítulo 16.
1: Taugara da to, nasubudira gudunyo mfebe, waduhe luegnye Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hun. Dame le tachildiru humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la ladigun, hada iduhanyo lida afinyami. Idera guhumome lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, saragu hea tideragun, idera gotad na gini. Mabuiganiatun purisika,